it. Dota Bobekai na na yam yandolo. Iselemba ala ojedu. Nyango mani doti somi nan amagom.